0: Jimmy Boys 7 ya gago ba e vunguruwa le ke dina la go sha go na mo station se sa go tlile tsa batho re le tsapana 3.8 FM ke molongwa na bisong ya lekhono ya tsama kwene sa ba le yemon ye ngwe re go setse di kaone kaone tshe re go fela go tshwara mesong ya lekhono nola a re tsetse re tsapana 3.8 FM ra go la re dumela re tsapa ga botse re tloga ipsine kaona pele ga fa ye ngwe re go setse le gore lo ke tshona go pele ga botse gore re go file fa le go sha go tsa go Black Myth le tse beng ya gago a re she la ke tshe pedi fela tshe re lo ke tshe go tshona tshe se ba ka se re le boga fa botlhale mo yela ka di ntlhagolo tsa ditaba taba ka botlalo tsa iria bo le se metlabela tela gore mo station se se go thele tsa batho gore tsapana 3.8 FM thele tsa re le tef kwata ra fela metso tsore le bile fa le irinya bo le some bon le go ne ke la batlana ke re tlo ba re galemela tse le gore go di kidira ga mafelo a beke gona fa bile guduka ga le re ka re ga mafelo a beke a matelele e fela le khono ke bonjitse ke tsana ka mo papushing ga jere tef tse le go ne ke beke ra loka kosha ya malabula ye e bolela go ka tsela ye gore o nko ba ka motseng wa ge o re ke kae go mpona ke le ka tsela ye ke le jena je ke le malabula o bona mošimo o fedile o romo go nna gore ga o sa jaka go ba le nne e fela taba ye o ba bitlhomo molaetsa wa košae ka mogotlo ga go bolela le go laetsa ka gona ke nyaka go tlisa košae ba mtlhomo ke nyaka go bolela ka tsela emisong ya lekgono a ke tse borena e ka bele gore o kule mo ge na e fela dilo tse ke dilo tse e le gore dike di diregale mo e le gore go mabakeng a mantši go na le banna ba e le gore go ba ikhwetsa ba le ka gare ga seemo go bona situation ye e le gore go ba dula le basadi ge ba dula le mosadi ge re gola mo communityng re tseba monna o e le monna wa kamo re tseba mosadi o e le mosadi wa kamo ebile gape ge motlhomongwe mosadi o ena le ngwana re tseba ngwana o e le ngwana wa monna o e fela re sa tsebe gore na e ka ba e le gore go diragala eng ko dikagelo ditaba ke tsa ba babedi e fela o kgwetse gee ge mabakeng a mangwe ge ngwana a seno gola a thoma go ka šoma ya re mola ga a šoma a age le mmaago ntlo mtlhomo ba dula ka re ga three room ke fa motlhala mtlhomo ka re ga two room ge ngwana a thoma go gola o hwetse le gore ngwana o kgona o ka agela motswadi ya gagwe ntlo ba gona go extenda gana ka moga e ka fao mengwaga mtlhomongwe moraga ya mebedi o ba ye meraro gona mtlhomongwe go ya go ye metlhano o feleletse re bona monnao a sepela ka mo motseng o ba mtlhomong ka taba ya go rakwa mtlhomong ka ba ka taba gore lerato le fedile magareng ga batho ba babedi ba mtlhomong ba lekane babedi gore mabakeng a mantši go e ba ka tsela mo re bonago basadi ba rakwa banna kgaisetse mtlhomongwe monna ga a feletswe ke mošomo ba mtlhomongwe kgaisetse e le gore go gona fao ngwana mtlhomongwe o gotse ebile gapa se ngwana wa monna o e fela monna o mo godisetse goreng go le ba go e ba ka tsela eo
1: nna nkare o tsare e tla le rena monna o gala ba tshwara jwang ka gore o khumana le rena ko ngwe batho ba lekane gore ee ke monna le mosadi maara o khumana le gore a ba happy o khumana le gore mosadi ola bja ke gotelela e le tsela tsa gore e re ke di godisa bana ee namile ka mosa a totlhana gore te re o bona bana ba goje e le gore ke ka mokgobo ya mosware ka gona awa nkare a se phoso e le gore monna bja sa mosware ga botse mara e le gore monna bja mosware ga botse nkare ke phoso
0: dikwagetse e fela taba ke le ka e bolela ke tlagano ke le ka e bolela le wena e fela ka baka feleletse ke ya go e bolela le ba bangwe ba e le gore go ke ba kosiša kudu taba ya molao mo e le gore be re bolela ka taba ya gore go na le nako ngwe mo o ikhwetsang gore o na le mosadi go ena le mosadi mongwe o nyala mosadi mosadi o go monyala o kry-a le gore go sa ntse o dule le ena ka ga gago ba bangwe ba sadi o kgwetsa le gore motho ra ena ke nyaka go ba le ka gaka le wena e ba le ka ga gago ya ba e le gore ke mokgwa mongwe wa go lokisa bophelo gore ge go ka tla go direga se sengwe ba fela ba re go dilo di apek fiang e lelo ke dingwe di ka tla ta seloke ka gare ga lenyalo nna ke te ke kgone go ka balemong ka tle ka boela morago gona a lebeletse ka gage goba mtlhomongwe a lebeletse go tlo boela morago a sa tšhaba go tlo boela ka gae rona re ka reng re ka re ge le ya ka gare ga lenyalo o le motho wa monna kudu ebile taba ke eletsa batho ba banna kudu ka ge e le gore batho ba banna ke kusa botlhoko ke monna ke tswa go gona ke ba bone batho ba banna ba e le gore go ba tsena ka gare ga dikamano tse e le gore mtlho mongwe ga gona lenyalo ka gare dio ba tseletsa gore ke phela le mosadi belobelo fela o phela le mosadi o ka ga mosadi oe tšatši le mosadi o a koletse a dikole go a go raka re tlata re mo supa ka bonwana re ya o bona e le gore monna o gape gape lo fa lelo tja gago a di sa sepela ela lelo ja ge di mo sepela ga botsewa go raka gore banna ba bantši re banna ba bangwe ba e le gore go re dula ka ga basadi ba e le gore mtlhomongwe re ratana le bona re be re ba agele dintlo ba mtlhomongwe re be re ba thuse go aga dintlo go sa sege ba re tlhanamela re ba supa ka monwana re re a se yona bale putswa ka e ba gorena ke mokgomo ka ona ke mokgomo botse taba ke ye le gore gorile re kentse ke bolesha le ba molao ba re mo gona ba re na ko engwe go tshele gore go mosadi ona le kagagaga monna ona le kagagaga e fela ge ba yo tsena ka ragala nyalo ko mosadi are ga re re a ge ka ga rena ka ga monna o le ka ga mosadi e o ne ka gago e le nne ke ne ka ga ke fela ga re re a ge ka ga rena gore gore re tla ba le metse e meraro o ke na le kagaga o na le kagaga gore ne le ka ga rena gore motlhang le nyalo le pala re ja ka go abelana dithoto boko le mongwe ka kagaga Isi we bona jwa
1: na ke bona ile mogomo botse ene ntongwe e ke le moile ka bana gore bana ba na taba lonane la pele
0: ya
1: monna aka dula le mosadi sa monyale a fetse a ga ya ntongwe go parara o khumana le re a ana le ka backup ya re mosadi la ka mokuba o ya kae a nwa di shale di ntotsela ka mosadi na mile ge ba mokuba e tlo ba phosha mosadi le re monno kena a paletse nkuti protect
0: ibile gape mo a go sana gore a ka tlhangwa di shantlo ka gore gape ge o hweditse stene le saka wa ga ntlo se ke go gapeletse a ke ba ba kwa tlo re ba go botsa ba rapela se go gapeletse re wa ga ntlo e e ire le gore go nako we le nyalo a ke re rato le napile le fitla mafelo o na gana gore rena re le batho ba bana re na le go tlhakatlhakantsha ke le rato go fitla le moele gore go ga rena taba gore na e ka ba go diregala eng go re beletse taba gore o gone o tsena ka ga mosadi o tseba ga botsa re ka masika ga gago e fela re go bona le gentse o reka bo ditena o reka ditlabela ka moka di santa tja gore go agiwe ntlo e le gore e tla thabisa bona le molekane wa gago rena re tronka ke le rato
1: nka re le tronka ke le rato nka mara ba bantsi e ya le rena wa pele ke ma
0: o ya
1: eh ke reka no re a tshela di spice a se tsheletsela tshe re di tsiba mfela a tshela se sengwe sa bahale sa hore le o tshwere tsheletse dikhumana ona na ena fela
0: o ya hey ya go buima e fela basadi ba gapeletsa ke eng mabile mo tlotleletsa ke go ba mhlobeng ba basadi ba feretla ke eng gore motho o shoko ke motho wa monna o phetse le yena wena le yena le phedishane e fela le khone ke mo wa mahlanamela gore wa tsiba ke eng tswa ka mogaka ka maga ke sa go nyaka e wa gile ntlo ye a gona taba ka no e thuba wa tswa wa sepela re basadi ba tlotlele ja keng
1: otsa basadi o tsa re ba jwang
0: a e
1: masadi a ka dula le wena ke re a ditse plan exit ya otsa ke ka mogoba sadi ba le ka gona masadi a ka dula le wena le tsela tsa re ai le nna ra mmotsa re ai ile gotelela wena re a o ga a re ntwe na mile fetse a ga ntwe ko nota mokuba jale ke rena re basadi ba bantsi botsotsi e ba tsena ka ra kamano ba lebeletse di benefits o rena motho o nkgola jwa na mile shetse dilo tsela bo mfatsona bona re bele a di satla ga botse o tonya ka ba bangwe ba ile hore ba gona o dira tselo re wena wa o palelwa go di dira
0: ke kwa getse ba ba ngena ga gore ba ke ba ile mo WhatsApp go nala go go bo u kwetse le ka gara ga kamano ile khalo le ka gara ga kamano ye o go le ga rebele re mo wole le rayo le gona ba hey taba go sepela ka motho pele gona motho ke a go thega mme o da bona ba koloye ke
1: o bona ba koloye ena se re ya sabanya ke ba ntse anya ka ba koloye ntse na le wena
0: o ya hey manna re sore ga mo go fisha go metsotse ke shupa pele gona re lebele e ring ya bolosobe na no le ke na no la aretse jo re thavana 3.8 FM re tloba re khalemela je dira ga go mafelo a be ga mangwe la mangwe e bile ga perbele jelo na re go botsorna e ka pele re ke di fetse re ka di dira go ka hefoga madikotsi tse di fela go di dira ga mafelo nga be ke kurukagelo re a tsepa mafelo a be ga mangwe la mangwe dikotsi dina le go tswelelela motla khotjang gore batho ba na pele ba tla ba ba re ba boya mafelo a be ke o khotja ba tloga ba la bile gape ba bontsha le gore ba tlhagetse ke dikotsi tse di bialo le tse di bialo tse di bialo ba bangwe ba ba swarwa le ba keng la go nwa madila phatlalatsa ba mtle bongwe go tlala ba noele kurukagelo gore a ke mafelo a beke a matelele gape re beletse le dikotsi tsa mo mebileng kurukagelo re lebeletse mmila wa R71 mmila wa B44 o tloga go kwa ga tshweni o sobelela go ya ba mtle bongwe ga tshweni ga maja o sobelela go tla ka keno bo boyene o kopana le mmila wa R71 e bile gape o kopana le mmila wa R37 o tswang ka toropo go la Polokwane o sobelela go ka kwa bolo go ba gome fela re ya go lebelela le go kwa go botsa rena ka bele gore go ke lo lefetse re sone tse o ka di dira re te fatsa ga botsa ba felwa beke ba mafelwa beke ma kaona se mafelwa beke motho a tlatla e chacharela gona fa ke tsebere tsa mafelwa beke o no re topetse ka TFL o nagana gore ba theletse ba sentse gore ba yele tlhoko mafelong a beke
1: mafelwa beke ka re ke le tsa batho re ba itlokomela ke le tsa batho re motho a e kwa ka rasa le safe a tsamae ene nngwe gape ke le tsa batho re ba tlwele o khumana maybe o ije dijo tselo ra o tse buri direkile ke manna komang motho lo thaka plate le wena bona mawaja jwale re le tsa hore e ile re dijwa di areka ko wena skaja
0: ba ske ba le sulela
1: e le batho bana ba hore o khumana motho ile mitirong a re a ita shipa patsa ma o ntshulela tsa o na le maoto tsa maoto tshulela
0: ya go kotse
1: e go kotse
0: go buima guru ma tsetsa dilo di fetogile dilo di tshentse tshe fela ne dino ba katsela yo re tla ba re tsena karaga tsa mafelo a be ke rona ka ba le tlokomela jwa mafelo nga be ke re a tse ba re a kushisha ga botse gore e ga re le batho ga re tswane bang ba tla ba etse ba ya bodikerekeng bang ba tla ba ba ya meletlong ye farologanego ba bangwe ba nyalwa bangwe ba nyala bale bale ke tla ka tlhakano go bose go monate byang nako ye e fela gona taba beni beni tse benyango hai kamina kamina wa tseba go shaela ofa
1: nkara ke tsebe
0: o tla e kore go shae ke ngore go shetse di kaone kaone kaone kaona o tla fela go beni beni are hai kamina kamina ipsine kaona go shae metsotse metlhano pele ga ira bolesobe

0: a sellogalane pula ke lena la koša metso tse masome pedi-pedi re tswela e reng ya bolesometeng botlhale moyana re tša sebaka se re go lebogile kgaetsedi ka ditaba tša ira bolesometeng ntlha go tla bolatela gona mo stationeng se sa go theletša batho ra kara mafelo a beke
1: aa ke nnete go jale ke nako ele ya o ba fa maele ee le dikgalemo tša mafelelo a beke
0: ya oa
1: mafelelo a beke re eletša batho ka moka kere batho ba bagolo batho ba bannyane gore ba share di-location tša bona le banna ba share di-location tša bona ka gore ga o sa bolaiwa banna fela ga o sa bolaiwa basadi fela le banna ba bolaiwa and-e ka moka a rena nka re a re a bolokega la bobedi ke galemela batho ba e le gore ba tloya magong ke re le apare go ya le ka mokgwa wa tshwanelo le se ka apare dilo tse e le gore di revealing e nngwe gape ke galemela le batho ba ona majala ba dirile dikoloto e le gore wa tseba gore a pele re phedisa boimane lena dikoloto jalo e le gore a ona tšhelete oba mo budgeteng yao a ona lebaka la weekend skaya majaleng skaya majaleng ka gore jale o tlo feleletsa e le gore ka moso e re o seka re kgopela tšhelete tša rena re batho ba e le gore a ba loka jale if a o balance dula ka gae le rena tabentse re dutse and-e e nngwe gape re galemela le batho baore ba o se bolele gore ba nyaka eng e nkata ka re nrekele 6 nrekele a kere wena o dirile ka lerato ke se ka tse gore mo lekete ile kere ke a tsamaya o khumana le gore re ba le dikgogakgogano bolela gore ke o rekela 6 mara ke expectile go bepetere gore ka mose re thoma rengaka le batho ba kgone o tse ba re ba ra elela ma and-e e nngwe gape re galemela le banna ba o nwa tšhelete oba ba o rekela basadi tšhelete mara ba sa lokise ka gae dilo tse di se di feleletsa di cosa GBV ka gore e mosadi a o botsiša re o šitse ka tšhelete e tlo ba tsela tša gore ehe wa ntalela o khumela le dintwa di ba gona jale lokišang ka ga e pele e fang ba sa ditšhelete support-ang bana rekang dijo
0: pikwa geše ya re akara mafelo a beke motheletse wa radio TFM nna ke na ke nore go lena ka bonolo ke nore go lena ke re lena magare ba e le gore go le a e tseba le magare ba e le gore ba fela ba le founu la ba le bitsa gore o fitlhile mothako o mongwe mo e tla tlo mo fetse re go lena re re o tlatla o e chacharela ge mafelo a beke a fitlha mafelelong mo leka go le lengwe se sengwe sa botlhokwatlhoka se re nyaka go no se bontšha kore ga re itlhokomele batheletše ba re tef kuduka ge e le gore le a bona she batho ba re tsogetse maatla go boima bjalo nkeng le itlhokomele gobane tlhogo e metse le take mong motho se ka tla kgwetsa e le gore re kopanela mathata ge re boa ka mošupologo gona fao ke noka ke nyako re re gomele gona fa kuduka ge e le gore tše dintšhi re ke re di bolele tše dintšhi re ta re bolela ge mošupologo o šupologa ebile gape lena ba lega le yang di-eventeng go feletswe mašheleng ga a sa le gona boela gae le thobalele gona fao tabe ya lena go garama mašhego batho ba ka mo ga thoka ka mo le kore dipolao di gona gona ka fao batho ba ka kua bo spana booty ka mo gae ka mo lenting ka mo le ya kore go diregang akere jalo re kgopela gore go le tlhokomele gona fa motheletse radio TFM umcombothi ke lena la koša go tswa fela gomme e bone chaka-chaka
2: Whoop-um-com-bo-tee. When my lamin, whoop-um-com-bo-tee.

pela khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya o tsaka moroko ha le khale ke tlo salamang o tsana ke ntse ko batla ke sa o bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tsalo moholo nna mmangwane mo hatsanta te khoma ntate we hametse kai ba re pelwana mari zwa mpola ha ke bola wa kwena nga thaba mabele dumela go tsana di thota ke re khala go fomela di fako ro tebella di